0: Yo, me frère anya bone, ya kwa mi apia na de na se mabetu yanim. Ni ti atwam bre bi atwam no, na mo so onya asase anka obo ne sesin wo so. Asase na ho nsam ye atwama mentwama asase no kure bi firi so. Woni mi akwote bayira ho mem, wakoso kwoye adwuma afedi e. Asase a wode ma no no, ya firi ni sa ni sa ma pachi number 2 man re hene. Ono nso so se biburu ono nso so aba so se nyade obema na ye adwuma na wasase ne so mira dia na ani mfa asemi o
1: mpocho ne waka no enukre ani se ayi asase no etete no ache kura ache na opanyi no okusi ni dan oba bi asase ne wono ne bi odin esi eden anim hweye no ne ben ye plot baako ela meka che ni se kisi se do din ne ni esi bi ahwe ye plot ni nchem no se wanyi sa plot na ni danu nya kwan emfa nko emani enye ye nti jisu oto sa plot na because ani ni mun support no so no ni si ye no obefa ye di ni bi e ka ni die ne ho nti ma ye die no eno a enu full plot na enu so go half plot ena mdemano mdemano ne wesi aso da crisis so kina no mo ono ma na omfle ni se ura pia iwe si dan si ekwanu ana m se sa oke me ba ba be he ne ko en so mpania pa support om titi ye ni be ho etike me ho ne ye agen se ke die de eye kwan dem dem anu de wesi aso dan si so afi watra akwa ko si e dan si plot fo fo kula enye die me me dem anu ni so ana me ko ko hwe ne hu ye na m ka je se bla pia as I see grandma half plot. Half plot no. Na se baby I'll kusi ya kahu. Eko koso kra a bro half plot no. But me ma half plot, temini be kase denya o se full plot na mse me dema na mse oki. Si full plot kwa na m dema wa. Yanke baby a wesi sa dino. Any baby a me dema we a wesi aso de hisi. Sa in me ni kambo ma se plot mi ni o wafan. Ana mari omu nyina aba behwe ni pachi ehe achankunye ni nyina aba ho behwe ehun se de me kan ye nokure osi me ma proto ba ko adwuma so ayo proto ni so ko proto mi ni na mka chan se ame mi mpe bi sa na okra wo se dan na se ni kra na omu ka che wo se me nti no ho ne ho nsusu susu akase bi twifa ho no e ba sa na etini ku mu fie tika omu si wo se me nya adwuma ho kra me so ha pachi ame nko ba bi a bla me gbo mama ni na me bla me hwe would by force we see aden na wie ansa na ba be ka kire mi nti eno ba sa me na ma ya na se wona waye na odi betu manu na se ne sibitie no no
0: nti ni ti etwa mu kan si sei
1: we kan si sei bi am de ma no no de waye su adwuma be bi am de ma no na o musu mu mani ye ma na ma
2: bra aden ena
0: e pa cho mi tie o
1: a me pa cho be bi am de ma no no waye ho adwuma we si aso da crisis so baba bi o sa ko si abro san ni sin de ho manfa ma na nka ho mhm sa na tie
0: ba cho nyame ya adwuma adwuada ye be hia wo menhye ahimfie ha na bra ne entena se no masum dwie bo am ni enhu ba bia no kreda nti nyame ya adwuma adwuada no wo twene fa ye be hia wa ha
1: mpo a cho mini problem ati ne ba
0: ba cho ye be hwe wani
1: mi dasi
0: mi so mi dasi
1: wo ba de nka
0: nyame enka won so ohun mi twa me ho sema na Maje abuafo enkrato
3: Ewura me pa cho bra na me hwa de wo bag im
2: bra aden enan su biem
3: ei time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ane wo yi me yensan
2: bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fie fo enya de aba ko ebeso yen
3: we de udi se ofa ni nyina
2: time heba me hya me ka se me din wo dance ya heaven ene de me kwa kopie enti se malaria we draw ne time heba mixture
3: enya enu nku o de nanu mo to a wontimi ani die no time heba mixture duo no ene ye ma o oba wa fa afro de wo ma akwada no fo ani akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi
4: se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ameye hu se uwa atridie malaria yi bi ansa
3: se upeta meba mixture enure dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewe emrom Abidjan House ana baakoso wo atonsu mona ko junction
5: eno echi ura pharmacy shop chemical shop ani herbal shop dudu na mu a obenye bi ato
3: fre 0244 417669
2: kayo Mixture time no aye T-I-M-E. Time herbal mixture. Afi malaria fever bia dani ziba ewo munu be tuako.
3: FDA aji ejo dien kra tuwe yi atum.
6: Radio Doom Light, customer Ibe Kuye.
7: Ah,
6: Muda Sulu Electricity. Adia Mihian and Neno. And our woman light off in tea. Messer to Minkana. Number two, my dear. Ade, and Adia. Mohammed Abubakar Etewan Enterprise in tea. Dabia Kania Oho. Munko Namuko Sola. Namufa Nemo Juma. Solar system. No one in Ebi. Oh, solar panel. Solar iron. Solar fridge. Solar fan. Solar TV. Solar light. Street light. Air solar. And you mark a CF farms. Solar na mount untia she one light bulb kwanta mapai or battery bit say gel battery lithium battery inverters hybrid and a solar pumping machine adie bia ye be kane aye no wo ho solar e wo ho je number we na free se sia na mun kwaji solar ni bi ana tom adwuma no so 0242239633 ana 0268051666 owo Kumasi Alaba onix cbg bank ni Mohammed Abubakar Etewan Enterprise. Money ya hai, na ya hai.
8: Business ane kuwa mupesa moje montobwa na mutu ya mudius snap ya ba collection service no ne the right choice e hao bienim hafinsu ubetumia yen gana abe bibia o ebi umfaye merchant pay ni jpayment to snap ya ba account mu direct for snappy mobile disa juma winyina freyo merkwa untu ya